0: Sponsor your gene. Ho en hoton. Boy kono kwa tra la ragbo meru mu yon kan ame do e minano. Donu milo meji lek bedo kwa ru kade meyon. Enon yon di. Nde tin bonu nto ebo na yi to. Mede vo na honle we gan. E gwa lon we ye bo. E wa akpo non le san lome. Nwe di dagwe eja e yo. E kwe ubo so iya. A jo jamadu. Ewe fon do si. E lembo na akodu va on kime. Po se ton ka iya. E na afo dren dren dagbo ho ome. Po si uro mido tu eru don. Vla fo di.
1: Samedi kawe me wekwa. Kondo. Aso wadu. Kwa chini bakeke kadu. Kwa.

0: Washington.
1: Mwe jero toye, si gaho, do bip radio ji.
2: Wero basa, e inku ton ton, e azan ton, gosun zame, mina embi yo biyo to yo, mi don jen yon, weko e impie, yuben e dan yi voto yo, e na levo gbe kante nou, e gbe san zan biyo te we, wedo e ne yon kaken nou, me eme yi kadi yon ji yo, mina se koda pane yon kwe wu. Indo kanli awa khemiton koklo we a sunu we a pakpa we a abi trotro abi ekoyi o a wane temete o we a yito yo anatun daliton bosa lo boto blo na benan pawe bana mo kweda paton kwe yo e yi palet de kongre yi azan lo pro paton e we soru tira yi neon jifine so yi jawe ibu yisi bigba azan kwa ton nukun we gosun zame militon yi yo e we nu wane ona yi o vivoto mi ton le ten pon se pe ton e de ko yi to ro bi neto mi ton me fi 5 ans ko tin ton to ro e gbe san zan gbe ro bi neto bi hui me on e mo ro me ji ro kan we ko ji o gbe to ro propo kan we wo jeji e we yin o didi to mi bule kudo gaedo hijo e bo i resulta bo mi yi ji to di de yon fi mi ton ke na ye be si ho i jinjon nu kontan ro ta vi ji we won lan di ne yo e so juru mi yo mi na zin da lu kan mi ton ji gbeje pon adiyan agbo aji yo sin kan na yin mu mo to tro lo bo mi na si ku yin ajama ti o pa ni to e kain do ayi we yin jije to vla fu we yan akaba tan gobo ji ku ku yan yin ni o suwa ku de o meso era yin din to mi ale ni ben agwe kando we ma plon plon si o non do mi ato entro me jele si kan yin o tin ton to bo mi do yin si se to e do kan we ko jiro bi ne to o me on gbe to ru propo o kan we o je ji se we yin o din din to e kale mo jo e ka yin do vito yo di we di yon je we ma e si o de si kan le ton bo de khle de di e bo khla bo ma bo on flag be jiji yo sen le yin bi gbe to bo nu ada fo mo on e yin ale so sen bo do tuto e yo mi mo e de yon bo ki ka to bule si bo mo do mi lo do na mo le ton bo na do yin duru to sia awa khe koklo mi ton papa ne on tulu tulu abi e ko yin o awa ne yi e wo we mo do mi na yin o yin to fla fu we yan a to entero pale de congre e wo we na yin yi to din bo nu yen da li ne onu yo a to un de bodo o de u nda ho de e so ruti na zan lo pro pa ton bo yin kana sin so ne mi do gudu wa yin e so e ja we yo e na yin o vi ivo o to me ya yo ji e podo me do tito me e so ruti le sin unu ne e ka ho bi o ye o pe o nu eyi donu mi le yo eyi wiwi to debu ale su ko mo lanu ro fine e wa ya yo jibodo yin o si ise eto yo e ti mero me jele me yin o me bo si ku no ti to me onu bo to le e je ka gbon teme teme e ti mero me jele awa he be na yin to ru bine to mi to me fi yo me gege no mo nu kun je medo e ga ina don ko wa nu me be na na lo ka gbe bo na si wule in dokun je to de me ha bo ran do fe nu e yin awa kene o yin ton e wason wo gbe toru popo na go sin o to vovo o mo me bo na wa bi ne to mi ton me fi bo ti e ko fi lo yin wa itan yin yin titi meto e yin azon e awa keno yin jije to e we a ko sun ne we a e o azin teme teme no yin o mu mo to e ne kun lila lo gbe ne legbe teme teme bo kun si wo mo be no yin po su to no yin be na ma ha me de niyan gbe a ite me ka re kan si sa do to niyan gbe na le vo yin o titi menu o me to me me bo ye o ele ro kan le sin a pa pe bo le vis o on le vi ele a ti me do me jele mi wa yo jinu bo fo a te ki le we bo nu so ro ti o mi gun hen de bo a fo te o me amo mi ka wa bo na inu yen do nu yen ji de subo a wa ke emi ton emi no yin to le yo le ason ni ma pla yi bo nu yi bi a ku da lo menu emi o mi a ton dali ne onu duru na yi bo yin o gbe bo na jonjon be mi sa bo mo kwe o mi ale ton do ali e ne onu a hite me mi kan le si sa do to ajio nu yin bo me itan iyo ewe no si hui mo onu dagbe bo na yin o su so wa yi o hweto mi se hui ne orun nu iye ton ei wero basa kuton ton yi weho na yo jifine egbe bo pon ta bi e ibe da ivo sin o weho le ki je va mena pepe do ayo ji me no vitan yo e we jro do wero tole sinu kon gregba o da ivo ti me ho nu wero tole nu ga ho na bi de mo ye me yin wero tole si do nu ton do me jele me me bo e do nu ve do ye we teme teme yo mi le ti ele gbe je lo pon kaka so ido yo e kun si uze me ego sin gbe me fi gbedududo di flafu ne isi khode so plado konu oye o me kuwe kuwa gbewe igble doni wa lobu ebu bwe ibe kuwa le emi kon ganje u ganjide do me jele odona si ya mousu kodo okodjo alofa kuwa yewe ime imo donu homo mwoyo bide kwenwe le no vie mitan kubo lobe alo emi kubo mwomwe we wemi pe kondo khosin khosin ye kondo khode bon yeme dona si ya a mousu kodo okodjo alofa kuwa si alinu bonu mile yi o si se to mi e naru anti me yeka e ne o me pe o mi ato entero me kwa si wa me to e yi me we ne le to yi o julien a ploga iti me rome jile le ma ilu e honwa geve bo kojo kule je tinton jine anji a kisi no emi ton le o le kovo e ide bi e kumo don de choro o ve mo edu o gapa me we o mi kale ganje u do me jile ndo biba devu e devu ina yin gigo na to le yi o e na intombo a kisi no emi ton le na wa ikwe bu na yi o ta kule to mi tun e ne o mi kale gwen ye kan e ne o me bo me yi gambo don do po non le sinu nda yi bo koro bo je ton me bo ga gangpa me do bine to mi ton me fi di e do anjolo be na kan ho teme teme biye do o nwe je lu kwe o nwe do ho di le na do a si ton be na do yi o ton ton ton bo na gwe kando o ho o nun le e je kagwen e mi se ho e ne o do nun e ye ton cho me yi me gwen le sin kwen me to kwen nun o ton yi e de le lo a yo ji fine fifa o zizi lo kwe ti me do me jere kaka nou kwe do propo o a foton nukun o dopo bo yan bu nene o diyan o gbewe de ya kuwe de ya jiyo edo anba dobi dobi ton bo tin men nou o renwa bo yna ton to e mewe we yna yi o di da to o liyengbe liyengbe do e waro di dewe bo do gadi we din le ji kwe do po son zan we diye e we do we kwe ne on an te bo a yinkana diye nou gige tin bo na yi o tin ton to be nasi o ton dobi dobi ton bo kan si ton zin bo kan sa ton nou o sa o mi se kwe ne on lo nou o mi bo mi flemi do me jele aza ton gosun za eme mina bi otan ewe na levo jinja indi kondo ewe dogba sa kutonu si ayo jiton ebo njo honde imi do ayine oji bo nun mi do si sewe bo momo eje nyon mi lo na le amo le ton bo nan dudo we tonu si ya lan ijibo fan kan on epo de ume eyan yon misa fosin uwa ba esoro te nuk beyo bi bodo o blo blo wene yon mi anton entero me jele o to do pro po e ime wibi o jibo po gando wele yon ye we de bu a to e we do o ten we mo uwa bo gandi do etan e ren wena yon tombo me wibi o jire yon e nan lepo a ido a da yi webo an lepo do a kondo wedo mi ren yon mina ganje nou wukaka ije o bade men chubo nou glo wewa glo bi hui jen yon bo kodono yi kwe in a sauce and boy, you quibble and put no meat on your vole, a cade boon, the cheap bonjay lady, the missa for Sankpa, where you don't boon, you may not put Kundalin on way, you know, going on, we call a jabon, me there, she see waiting, you know, Milona Lado, late on mode, where wait on me, could I, John, could do no, could do to be Pradio, meet on boon, iso.
0: Tendo kwe di me anse nou e jero to lede Bipo Radio E do to e mine sin kouton
2: Awan ito nondo Awan hoa fongbine Wain titan to Tendo e ika de bo Ika donwe Yanvye Awan ito nondo Awan hoa Nawye Awan ito nondo Awan hoa me O Nou e je kakabo Fong duado mondo E yo Tento mene ha Indole yon nou wakin din bo gosan soukwe bo wakan ozun bo aje metwe le sin ten tin bo non to edo nou edo yok bo am ka odo nou edo akwan ito kon do akwan ho waye nou yon nou gbome da zok sa soukwe kaka bo yon nou deyan soukwe non to bo non yin yon nou bo non bo bo non ado vi o vi non atonde men bo yon nou non a yi kaka bo non yin yan ho vie yo ekbe yon tin bi kwi men nou e yo kwi men di yo vi Aye asukwe gbede ya. Awan itono do awan kwa. Noto edo mon we de kere menjile. Nou gege na gbo we do asukwe. Bo an debo nan nenu. Awan ito e kodo e de. Mamputon ito o novi minton so jale. Yeno ya kwan sim. Nou yeno gbo ye don ebo nou e na wakwe wo nan do biyo. To nan do chinjain. Non nan do he o chinjain. Maso yo. E yin duduan duwe jenwe yinyo yekbo wana na we fi. Akwan itono do akwan kwa. Ugbon vena mi mewe. Eje win do de mebo win na me kaka fwa ido. Monye eje atinde jiba tiyon na ton. Me anakpane yon kombo wane. Modo kwa jene eje fide bo. Eje ya isunde mebo. Tanpo nou bi kwa ande me. Be an kwa ine bi kwa izle. onje ta ko idu meto le lona le ya do niwe be kan no ne bi hui kan kaka bo wa hwe ton ke nu bo an do ho ya vie te ga gbo ye don yo awon itona do awon ho wa lo ipo me gbe ji na do bia ko ba gbe ya yi o to gudo bo u ve mo e bo meto le yo wa ka mo ro mi a de bo hen ni wa hwe dandan ya vie ade uru don ade u ganji to ho ve ya do so awon itona do awon ho wa suku ya di mo no to yiro we do a yo gbo ne o ya de gben don o kule o ya so bodu attacking na ganji bo kan re mi o ganji awon itona do awon ho wa no ije yi no iru gbo ya suku yi a so pon re we di bo kan to we ru tagbado nu we bo we moro meje mi na jo aso do bo na di do we gbe ayo to to e bo no to e gwa ro ya fi e awon itona do awon ho wa no ina gbo me da so pon me jo bo ina pon aso yo dai won yin a su patron na di de do ye me yin kan to ile na di de do ye azo ato e wa so agbe gan mi ton lo ina sunsun wiwe uye na de keka bo to entro me jile mi na do deji awon itona do awon ho wa azo de wa di da so hwe di me yin azo ato gbe to ile ina nvo pon wiye me de fui de fui na afine bo gbe to e julo we me de na afine bo nto ina o tuton fe we we jan modo me ji azo agbe e mi wa a ho do bo nu ri do yo gbogbo na ko gbe jo aso do o me gigi na pon we asi to e ho to e sai de su lo an pon we mo ja su to e lo an pon we do yo po mo ja aso do fe so bon wa bo ajin jan a wa itona do a wa ho wa unu bie na do ro we ru me gbo e sin alinu bon ko kule kule we po won de we no de bo no a du le ton lo nu kan wa wa itona do a wa ho wa merci uve mo kaka bo ho yo fu igbe ando binu yo ho yo fu a re ma so ba so me gbere pon ni no we mi na ndu dui awon itona do awon ho wa uve di e ka uli bona je nu kono yo wa yo
0: kan we ko atonu kun ro po kenfo bipo radio e do to e mi ne sin ku ton

0: Ye. Ikun. Dida. Ujon ton si do ome. Je cha ou si kan ome. Don do te ni ibe. E o fo. E o leve doa yi. Bede. Sou si to pon ome. Bo ikon si kan ome. Akonta. E ye me yi si se male o ton si gale ye de ele yi. Agbaza fun fun ma so akonton ta o. E se kwe do do me. Te kwe si se male o ton yi. Do kuro po ko. Ekun. Mon hun yo. Mon se ta o. Mon dida. Yi we do ha. Bo ikon si kan ome don mi do kan. Bo si hu yiro yiro bo. Je huwa dobe dobe ton. Ngbe me. Mamo lo kobu yo je mi de emi o ya. Do mi o do ban do in do ha. Ya e. Let me take a dig man do. Boy, come see come man, doy.
1: Let me carry for.
2: Miro Ganji, Mister Ole, O Tekwe, O Sinse Male, O Tondo, Boy, come here. The gote gule, Yigba, Fine. O yo do na bi ega hon.
1: Sir, journalist, I'm telling you, town. Boy, the boy, the boy, boy, boy, ni ti u town. The boy, boy, mo kwa, si wolo, medako, Imamu Bukari, Imamu Idrisu, Eko do, boy, confirm, boy, le mamu da fonu su kola boy me prezanu malen le biro benetu me egbeje yo bi se nu mo nkan tun pon so le bi e ka je yo eyinu o ti uta parce que le mele ye wa bo ablo nu mo nkan tun pon e pa cha me keke ke ka gbon o wa jo pa me bo onun fun si o ta si niveau e no wa fun bono de ta si fin e bon le bo su e ka ti mo nde wa bo eyin nu bo ko nyo a don e blo nu mo ko tan bo ka hun yo do do poro po pela di blai ko mo bo ye hun si ke ne on ka do o do e no yo lo ko chi yo e ka do pa bi pi bo do o ta inu ti do fine o me ne le e ka mo ali ka ka bo bi o fe bo e blo nu mo ko tan amo atoni ma hu me chi yo atoni ma hu me chi yo me e blo nu mo ko tan le do poro po itan be le to ko de bu ko ja do mi ye ti an amo akunu gbe do to e go e me sin ti o wa e wa do kun kun ele ye ye o akunu gbe to e ne o e wa ele do nu e wa e de opon we we na yin ya bo e na san ye akunu gbe to le bo tun e wa zon bo no mo nkan ton bi bro be to ni di fesi ti o e do no zo ton si ti o ku we o re so e do ti o ku we ya tun lo pero po na sun bo we lo mo na yin ti o e yin de we me de le wa so yin do we zon
2: Oh, mi omo do meji le tekwe yin sin se male o ton le yo e an bro ajapale le do klotu le on e non so ho mi mo an sin se on sin gbeta le we a lo ron ma sin se male o ton wo so mi an joto yin luvu mo
1: mo lo ko e mi dogbon ko to di yo e we yin ko ta di yo e we yin do ron ma ti o zon bo e na do pale le do e non ve wo e yin sin se male ton kede sin tewe ino modo dele timbo ino dufa lele doa e o won ma tiwa zombo ino dufa lele doa rede more
2: wa yo di yo enu mo nka je yo o do bi bale ka yi we a
1: ti mi de je yo ye ko do azo wa we do ye me to mo ko to je ko da zo wa do yi le na bloke bo na da do pro ko to je ko da zo wa anke ti le bi ku ko do yi we do ma o si nko me o ye kana mo yi je we
2: e yo mi si nko mi do mi
1: no yi le mamu Asa ni la beka.
2: Mi dewa yi webo jino to nun.
1: Bo yi webo jino to yi doak banu. Meno ko ekwe azanu. Mene lebi kwi do bene to mefi.
2: Ena chenu mi desu.
1: Ena chenu mi rao.
0: Ho yon kontan. Babra edu jijewa edu. Gwe ome edu bene to mi ton me. Zusin to pon ome yi yo. Ye kerene. Ekbo dalon nou mek peri nou. Gan ene le do. Teka a di jewe. E don yon. Bon seta o. Bon dida. Bon souko o. Kwen yon kontan. Alote e kare kanando du ho ene ona. Tomiton me fiwe ene ono di je diwe. Nemi ka mok bon. Timete nou mon kare we kanare nou. 01-52-52-67-67 Sounle O 90-77-0 05-05 Nyonle Kaonje Michi